Arigbo gbogbo ni to mo ye Olodumare jo fo soke ko ka pariwo go go go go go go go go baba labi ya mo yin ti gori afafe le ni ojo Sunday loruko Jesu wa to mo re eni paye borun je o ire ati anu ni o ma tele o ni ojo aye re gbogbo ki la fa je si awo won ti kidi re mu fu ojo pipe ki la fa je si awo won ti ndero ogonu ki la fa je si awo won to mu amugbo ki la fa je si awo won to ni promise fe ipele ti ade yo ma ni lo ko duro dede ko na we meji siwaju wa ma fowo lu wa ma ni jabo amugbo rere emi ase ti promise fe fowo ma ma ba wo lowo ta lojo ri bi metusala ka ma fi owo deun rere se emi agba na ti kokoro aje nirun owo aje gberun owo kuku lori owo mi owo kuku lori ise mi owo kuku lori omo mi owo kuku lori omo mi owo kuku lori baba ti mama owo kuku lori idile wa owo kuku lori oko wa wa owo adugbo lori aye mi atomo mi owo ifaseyin owo bo se lo na lo ma bo owo idaduro owo finishes owo ti wa ki gba popo rire owo ti bere ka yo ti ki pari e gbogbo ni pa mi jake jado agbara itesu ojo ya ko ba leyin o.

Happy Sunday. Happy second Sunday of the month. Mo ki yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Oni ojo kejila osu elekeje to na gbe ayi. Osu ile san sare ni. Happy second Sunday of the month. Gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun to ji si imole alaye. Inu ota re inu Esu ki dun nigba to ba ri to tun dide to tun lo dupe. Pastor Jekunle Epaphras wo le yin na ni o. Olorun ni fe lomi se mi ko si ni fe lomi se yin na. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Nigba gititun ni Ilu Ibadan. Women Convention 2026. I am favored. Slogan wa lodun ni yen. So nibi gibi ti e ba wa eyan omo Olorun e dide nle. Nto ba mu yin dide awon omo re o dide. Nto ba mu yin dide ise to nse yen yo dide laye. Eja ma bo nibi pepe. Ma kan ni ejoko. Ibe le ti ma rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi. Bo se dide to n dide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adua adua ti e yo gba. Eyin te wo mi lori Facebook e te soju eni adua mi agba. Adua awon omo mi agba. Ba se n lo bi pepe yen. A gbo won pe soke. Nibi ta ba tin korin o pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo la kiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo.

ah ebi le yago eni to ju o lo oni jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line mama yin o se bi e se joko yen eleke hallelujah nla meje ati ogo marun bo ni se je ojo kejila osu elekeje ambo ni church climax ipade ni enikan ni kinu date tun be kinu ojo ko pada idi ni pe ago mejo la bere service bo woli ojo kun le o ti de be 6:30 even gan 6 adu ataro yi iwon ba won ti an ba mura tan ni o in ta se laaro yi o ya to gedegede o olodun fe fi ami si o lara o. Somebody shall say hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin wo le fe oju ere? Ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare. Oni mo fe ka fi gbadua loni. Oni won pe ni divine involvement. Awon ti won ba gba oju ere Olorun l'Olorun mo ba won dashi ameniyan ngba mo define ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere Olorun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare. Meanwhile, my boy, you can fe. And you will fear me, you do. The mark of favor is divine involvement. Do you want? Mama, say, be to a bank a day, so Nilo call on about dash. Abo, only dash it when you are better. But where you are not ever fair, and my binoma to be in the day. Why be can't only fair it? Because involvement, too much, you was semi Jim Boss. Bayi lo lu wa wi to ba le dide feyinti nkan kan ma to ni ejo ku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi Olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi lato nwa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi Olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti Olorun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mo mo so ni lo ko Olorun bo dasi ni se situation won mo re yi so ni lo ko Olorun bo dasi se o ya yin lenu ki se gbogbo case l'Olorun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yan ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyan ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 adu ata won mo awon ji David gba ni e emi o gboju mi sori oke won ni ni bi ti ran lowo mi yo ti wa oni ranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go le leyi itiju ni o ba mi da si owo igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigo enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi awon anointing meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention tenu bodo loni final of the final ni lagbare ni to laye atun a si tun ba yawo mi gekeke bi o se mark birthday re finally laaro yi now e to wa daju anointing oyin ti mo ni ke gbe dani yen oni ti odan wo ni gba ta ba de church loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye lati world e wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen
and gbogbo eyin te wa ni Sona Church ko si wema ni gbogbo wo ti pade laaro yi a ni silekun Sona Church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa le headquarter bayi headquarter wa a si lo Jesus City idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti olohun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olohun jo ba mi da si oro mi ba ba wo mo mi da si esa ko si awon ti olohun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olohun ba bo da si asi you are wiser and more powerful than other people. Yon da bi eni po ogbon, bi eni po omo se ni. Ah, won la ki mo ogun mo te ki yewu, omo le mo, Olorun obo ogun ni. Ti Olorun ba bo ogun yewu ra, ko ni le mo idasi Olorun ni. Be se dobale yen ni baba ndasi. Dasi oro ise mi. Olorun ba mi dasi, ba won nkan se, tete won nkan se, soro aye mi baba. Tete wan kan se soro yi ise mi o wan kan se soro oyun yi mo fe loyun olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi ohun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala ye ye iti poju olohun mama ini ramu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh eni kan ni se so si yun mo se bo sese bere ni nigbati bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan nbe nu prayer warrior ta shatter moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu source gba ball wi tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji esa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da se enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ewo ogo fa gan tin ba wo tawon yan ba nso nigeria awa la ti ma rerin o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ojurito gbogbo eni to n gbo mi ki olohun ko da si o ye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin baba mi da si mi oluwa mi

0: Owara limeji. So owara ni ado phone number ke baba je gbadura fun mi. Anything me at ever do gbadura. Ise to kan ti to ogun ti se. Ma so wi pe mo busy, mo lo bi se, tete ku mi se 6 o'clock ti debe. Mo suit yan lowo, ma alibi adawa jere ma send aba. Gbogbo to ta gba ninu ise re, ninu aye re, ninu owo re, oro n da pada.
1: Ami.
0: O ti doju e bayi o. Eyan mo Olorun, e ja do dide gbadura. Tori wi pe odun yi to ba n do di gbata fit ma get better. Ko so to je be o. Tori ba se n dagba sini kan won si, eyan lo ma mura soro aye are. Mo le ti so fun lo program mi mo ni Olorun o ni ja enikan bo fun e. Mo ma so, iwo lo ma gbe are dide. Wa ku onu comfort zone yeni to fe je eyan laye wa baba mi lowo moto eyan ma woro owo ori re kin si le o eyan ma nwa ni o na ti wa nbe baba e ja jo gbadura papo mu sweet yan lowo mu lowo onigi yan mu lowo
2: mo gbadura fun wi pe ori ori ku adura
0: mi
2: ba kare sweet lo nlo ni dimu oni lati wa o tori jesu nduo di o ti o ba di Wednesday to gbo mi loni to wa ti angeli to be ti kore le to ba di bo o debi o dowo re o make sure po wa nbi Bakare Street isori idimu ni ona igondo petrochem bus stop ni waju Genesis ye lo ati gbe okada a gbe edebe bi oluwa ti wa ti emi re wa ogo re ti de o
1: ami
2: ayo re ti de o
1: ami
2: jesu oluwa wa
1: ami omi